0: Sexa comunica.
1: Uyari muichik. Maichus kanchaipa yankainin manjina, chantapis kamachinin manjina, sepsa uyamusun kichik. Ichapis iskai kiyataña, kolke juntanayke kiparista kahtin, kanchata kutuita atisunganko. Ahinayata, maipichus tukuy kolketa juntaskantawan, chantapis. Kiparisgamanta, interes niskata juntaskantawan, sepsa. Watin manta kanchaita kacharenga. Chay wampis sepsa. Chay yankaita ruaskan manta. Kepan kolke juntanampi yapakamunga. Ahinayatak sepsa chay kontrato niskata wiskarpaita atenga. Maipichus kinsa manaka astawankiya kunata mana juntahtin. Runamasi. Kanchay manta, sapa kiya juntay, ama kiparikuychu, manatah interes nisqawan saruchikuychu. Yuyarima, wasikipi kanchayu, hapisqa kanampahqa, ayinta juntanayki kahan